0: right, so ti me di ko konsa kakra so under the dofo entity aduanisha na no kama kama kama eh we be kama kama kama eh
1: ni dofo seten na eh ni dofo seten
0: eh alati yan konsa na konsa kwashe eh hazi
1: eh ko to kwashe ha
0: na odi ko fu echi a
1: den se me beti wa o ba nano na obi kan se ka ko to ko fo ma position bi an kan ni beje ho
0: ko to ko fo ma position
1: ko to ko fo ma position
2: position be na mo he fata no
0: eh no me pese mi achieve ze ka di fo
2: se be ma nya dia wo pese ho ya
3: Chama
2: fe. Eh, de bemao.
1: I think I did now, de bemao.
2: Oh.

me di jack me bon you across on red ah hare about do ma chi sa ah hare about do ma chi sa akowa ate for ya ko ya me adoma o chire be so sha akowa ne ne ai abra poku atoma awe jira machi enti ate for ya ko toma ne de ben ni shu shre bro ai enti eran me he en na toma ebi guru ni sa ebi guru ni nai ebi guru asen ebi guru ko all over the body is full of toma. Kela bi uwa kantaman toke na hote say. Nyame ya adama wachina hebe sanishia.